0: Komagile lakwet komagile ngokwa sugul ak inde line ile ko kaseret. Kaseret ano. Borchi lakwet sait age anage bae dunia ini tatu ngo uito sait age. Anago inetke gobur log alak.
1: Konetke gobur ak yani ak chuniko.
0: Obo tebi yok pi komie sanguli.
1: Ehe.
0: Ara ko lakini naga mai lakwet igoini.
1: Ki age tugul mami gaine le ni
0: mo. Ah nataka afsa ta TTM lakwet asinyi.
1: Eh.
0: Ile ko ngeti ko geger bengi le baba ngu. Ki ai ne.
1: Si swa
0: ngut ko tendo solution.
1: Eh. Le ji ko galia.
0: Ko git rabini ge bengi le baba ngu.
1: Mami gi bengi de ji.
0: Ko bare geger ot ko mami gi.
1: Eh. Ata bere yo di le gi lion.
0: Why si bune utiwe sugule la kwani? Sige reaction. Kone boche? Inga niye? Na mato ta high school kapsa kwa nari ili tero alenji gai. Abale ki gobe. Inga amuni? Kile njini? Uyendi sugule? Kile njini? Puna inga aborto randi ni?
1: Hey.
0: Iso mani nasi inga aborto so wa dar
1: saida. Yada uyendi sugule ekse school?
0: Ekse school.
1: Eh.
0: Uyga andi ni? Nge gonu sabini number 20 na kiba 15 number 10 ago gonu maita ne gilenge
1: tajirina
0: kuma banyi 30 na wa number 1 aise mwa we gya 50 shopping ne ibe kwa sugul ko masire 200 masire 200
1: agolge rada
0: mi ano golge amine ne ne bezite isite ne Ot go ke gone ni ye golge. Ko na ngite ne ndugo. Ale lagi dai le nyega na si tega lagi goi.
1: Eh. Mata mi me siba.
0: Magi si ite lagi ni gigi lege. Eh ane. Ko dit karai ne sugulis.
1: O mi ye go.
0: Aja. Ile ago go le malo mo na malo bana. Kewegu.
1: Eh.
0: Ile malo mo to mbuya mi akweni.
1: Gibu.
0: Au mati baga nyona baba ngoro. Sign on ina ile kuyane itinye. Ko gigi botune solitake.
1: Ginde ye tore.
0: Aginde usolitake ne gere girigere biju boys enda seleria. Agere nde jinye nyigiso. La kwan go wangi kwana ge nda tie tie ngamasi.
1: Dare solisie.
0: Iwe. Sign on. Ko marinde ne tinye ko gire gunu assistant ne gidare fomfo marinde ne gigelo ngwa genge
1: adisi
0: ma debe de dare fomfo ile nso debe sele no dare
1: da
0: e be frede ni jaja nga ngo wone da gato si ati da yanga yanga ko ago si ati ne tinye ko ngenga gile sugul gima ina ye baajit
1: eh
0: ko mara gigo kelu nata
1: eh
0: oi
1: eh
0: So itepta icho to noy.
1: Ehe.
0: Awo yange tepye to noy nga.
1: Ehe.
0: Gina ile sweta et kerga to ndagi go ite ine kutunga ekibai une.
1: Ehe.
0: Are ile na nyoi nga nga esko ka.
1: Awo de ile na ile abire ha lele de za
0: bo. One e ni bare ibati.
1: Eh.
0: Ile des ta mi mo bata e o mi emi. O mi gitina mo ko itiane mi bata e o lini.
1: Ile agi ke lego ke se berbiasi.
0: Awo inge ni kele ni kuskanga. Kege ile mi tenes biasi ni bar kata tangitio.
1: Ta o no.
0: O si guyeta. O bal ngwanya. Eh, sinye mo awe. Ala yami mai su guli baka. Ingele wangi mage sai sai.
1: Ile to be bara imete.
0: Baka chu bara daddy. Utaenda na flight. Flight asinye ko logopta.
1: Le.
0: Koto kwa lanyo lakopta na taa oi.
1: Inye.
0: Oi, koka ayo situ. Komi lakye mune nye lakopta ako be ndia kubwa ne. Ose kote ebe na kai. Ade chame ndaka. Ndaka kiki afu denge liba lakopta lakini kina maono imbo me tajo uma miye ya boss. Iwe kara la kisumu.
1: Hey, ya kikete. Magiti ya ngal.
0: Lakini amachaka yewe kensoko.
1: Ama yewe kensoko kumune kote ya bile.
0: Eh, duge number 2 number shopping. Amachaka ikasina nga mumara tongo masi.
1: Duge nato number shopping kwa gindene.
0: Kima yibik 300.
1: Pi pako lisomo kike chengenyu.
0: 8,000 jitugul.
1: Ama ikasikomye. 8,000 kiko anji jitugul.
0: Yes.
1: Ako bigata, big pako lisomo.
0: Yes.
1: Ama ichi elgeti yo star 441 ash agi we duge number 2.
0: Duge number 2 number shopping. Kima yibik 300 chako yisipke.
1: Yonko kiko big pako lisomo kwa 8,000. Kwa kubanga gile. Ako yike kote ya bile. Kwa kile bike tongo zire 59 shillings.
0: Yes.
1: Ingutoto minyoru ya bini ke 059 shillings konye nge chenge nduge number 2.
0: La batu nge number 2 nguni kima ibiki ya rob line 300 baka nguni nukotili dugano mamichi yoko takenge star 441 hash to get number 2.
1: Ama ge choki nene yata na muna la umage bende teni ama inale dugano yata number 2 kwa kima gele elibu shekisi zi chenge chenge. Okile kwa gile nyuta kwa gile biko na mchatai kiko ye elibu shizi ti tukul.
0: Yes.
1: Ichi ili star 441 hash ogi nyundu get number 2.
0: Ah, geger to get number 2. Kwa gile bi kieta 50 kutisipi jute kubi kieta 50 kwa kite shiche chwa kwa 10,000
1: ok yore kwa gile kwa gile yes kwa kita hiki kwa inalibu shek taman
0: na ili kumai bi 300 lakini kwa gile bi kieta chisipi kwa chutu 50 kubi ndiak 10,000
1: ako ichi wakini ka besa nge kwa hindi rabi nge nyoton kwa uji chwa kure nje Joffrey nge kwa hindi 49 shillings na liwa Joffrey icho ike tiko rasa hii noton
0: pi kieta kwa nam kota saa rabi ni kiwa 10,000
1: kwa inalibu shek taman
0: kwenye kitiyo kwa hindi kwa nam Koche isi bugu 8,000.
1: Akwa maye choki na pesa kwa unata?
0: Yes. Emo FM. Ninyo tugulu.

0: Eim, chepkebe, chemabel, kwendanat, tos ingen kalewenoni, yatat conference, yatat oret noto nebo simoit. Inye kityo ichutu ak imwon. Agere Musa en Kamelilo. Musa, kamanda Musa, ane Gilbert.
1: Emma
0: Femme, hello. Hello.
1: Amune ketesi nyon bo Emma Femme Blangatara Mweti.
0: Bye bye kabisa ne nyon tugul.
1: Kabisa, ene na mwona nyo denji soru na intuga en komosta nubo ringwa el motio kot kabisa amana ika walutin.
0: Aya, gogoi. Zate Gilbert, eje mamke biga iranito. Ya, ne kajil joga na itin gurupa ishe ka te... Awa te... Ngo? Awo tuko jurta ngoroa tu blago atia ngoro in bicho am boise jo ningen ema fm
2: eri jama
0: nemie
2: apesa lo mana to negli ginar sa mi labar na to jama
0: yes ginara
2: ye ga u te ya ma boise jo ngi ati no jama o mara sia no jama
0: ogo nu tu ga
2: ai ga u ana ngi ana ngi jorwa ni nu ni tala ya ji ja ja ko ve no lo ko ja mara ko ve no jama
0: aya ne su ko ju to gi ne su to giro agere mangem biju kabisa agere jelu lembe bine atingen
3: ningena yilo ele ele wa mo ngato lele chege le no wa sitio
0: le mago ngato ko ni abre tu ko tuan kite
3: e ka he ti ka kanwa ka o ni no na ni sai so mo to ke tsam ga ga lu no sai che ni ke ti ku ni
0: ah gele to mga ti ga sana aya
3: na na na ngi sai ti wa ara ti mu yo la la la gi ga ja ta ti
0: ah wa e jo ge nura e ma e fe ma lo
4: we na na mi
0: na mi em
4: amu na na ba studio
0: bye bye le ba studio ma ti nya nga
4: lo na nga ba nga na mi to ko ja du ga mo ti nya
0: a ja gi ji ya le bi ti tu ko to mo mi ji ni ga ga nai a go to ta gi chep kebe chemabel kwenda na Ike gasti lingeno eno limbo kipkenyo
5: Aja Jegu getuga tugul
0: Gela apa era tuga
5: Evi bae wabu tere Wabu tu imet Wabu tebre
0: Na bae tuga gitio
5: Evi bae bae jegu
0: Aya Ongoi azade zala ah mange bijura kana magali ay ngabisa lan mami ngala amache kebe genyoru tienda agenge en olbo studio asikobit kebe ge yon kalenji seta kibor ilabat kabisa amun oinon 30,000 jikabo school fees kakigesta lakini message waziwazi en nguni ndonyo ni kakibanyi kondonyo nubo buchoit kabisa ndonyo number 4 kondonyo nubo buchoit sali buchoit kone bodago 150,000 sawa sawa meet and bonus nebo 20,000 lakini ya nyi kutinge ni lii chep chep kabisa piki ya tai 30 iti ya mego nyi lagenge aki nyoru bigibigi en tuge number 4 kukechil star 448 hash tuge number 4 ama chii namgu mnyi aki ni ilo 150,000 jongi ngalolin marabi niktuti kenam star 448 hash tuge number 4 ama chii ni ilo ilibushi kata 150,000 mami bonus koron pikia tai 30 yani it kitio kogechi il star 448 hash tuge number 4 it kitio igu number 1 agoi number 30 ATM kitio kanyila genge 150 yani guna ata ni ATM kitio ko 150 ATM kitio kanyila genge ko 150 lakini siri ko igira na sheria go igiri legesi bi iti igwa genge mbikia tai 30 gingaloli mo agiri jino limbo ndonyo Tilil kabisa ndonyo. Amache big 30 chetai. Agi nilo 150,000 jona angalalene. Ma 150 shillings. 150,000. Mbeke chang chetai 30. Iti ya mekitio kanyila genge. Ina ile imyorit. Kachilge bige line. Lakini yongu nale. Agenge mbicho anga chilge ago inyendet. Angu nale tori chutu. Ago inyo rugel jin. Star 448 hash. To get number 4. Star 448 hash to get number 4. Amache 150,000 ko itibike tai 30 koron. Kutomu atke tau bonus. Koka anam jitot 150,000 en game bauta abraini.